whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu ira tahi te iarere.